Ma di zot kon sa. Sa zot pe se pa kou. Men oui. Ma, la ma ka kou wi kon sa men. Non se pa COVID men. Yo kontre. Ma ka le koute ti emisyon nan le radio. Ma jana number one prefer. Men oui. E pi dokter Danon. Men ma ka dou sa. Sou ou ni COVID la ou koute sa. Ou kwa de COVID. Sou ou ni diabet. Ou kwa diabetize. Ma zi zot sa show.

madi sat kosa. Sa zot pe se pa kou, me oui. Ma, la ma ka kou wikon sa ben, non se pa COVID men, yo kontre. Ma ka le koute an ti emisyon nan le radio, ma dja nan number one, bref, eh. Me oui, epi doktor Danon. Me ma ka dou sa, sou an di COVID la, ou koute sa, ou kwa de COVID de. Sou an di diabet, ou kwa diabetize. Ma zi zot sa, show.

konsa. Sa zot pe se pa kou mè wè. Ma, la ma ka kou wè kon sa mè don. Se pa COVID men. Yo kontre. Ma ka lè koute an ti emisyon nan lè radio. Ma dja nan number one. Bref. Mè wè epi doktèw dan non. Mè ma ka dou sa sou an di COVID la. Ou koute sa ou kwa de COVID. Sou an di diabète ou kwa diabetize. Ma zi zot sa chou.

madi shot kosa. Sa zot presse ba koum. Eh oui, ma, la ma ka koui kon sa ben, non se pa COVID men, yo kontre, ma ka le koute an ti emisyon nan le radio Madiana number one, bref, eh. Me oui, epi Dr. Danon, me ma ka dou sa sou an di COVID la, ou koute sa ou kwa de COVID de, sou an di diabète ou kwa de diabetize, ma si zot sa chou, ha, ha.

di sat ko sa sa zot pe se pa kou men wi ma la ma ka kou wi kon sa men non se pa COVID men yo kontre ma ka le koute an ti emisyon nan le radio Madjana number one brefe me wi epi docteur dad non me ma ka dou sa sou ou ni COVID la ou koute sa ou kwa de COVID sou ou ni diabet ou kwa dietabetize ma si zot sa show.

si sa ko sa sa zot pe se pa kou men wi ma la ma ka kou wi kon sa men non se pa COVID men yo kontre ma ka le koute an ti emisyon nan le radio Madjana number one bref me wi epi docteur dad non me ma ka dou sa sou ou ni COVID la ou koute sa ou kwa de COVID sou ou ni diabet ou kwa diabetise ma si zot sa chou